ne putune epu makuahan nakache oi mening arana kwan walkawan dikangen zan dikapen na bali ka ushna man na bali na le ak na bali tilok ish rimbal janu takabano hoke takabano makuan janu shmanu kila kangen haan utkwinako ay karu li taruk ta chance dikapen Aksh kotspal li shkulunik li kakhayal yom khan. Aksh kotspal li shtawpal li kamat khan li shkashakab chak. Svekhun kutan li shkashakab chak. Mare kwan chak. Obo kwa pi po chak anak kwan. Nik abe taqil numer anale bahay. Nik arax taqax naktukulak. Chisa tentoban sa shpehul. Mare timil bayak. Aman. Chochok sa kalchiko para kwan ditakak o kanak nakikikos kakublech kol lahish di kanakakwa di nakikikikos si Angelak sa likong hongji kooperatiho so choke si koy beninkil malakchi kapinkil anak kwan na koy beninak sasalech kol chiyokeng chishkolomikil likong hongji kooperatibas maleto ko chiro licha bakayin shishok male kwan nakikikolani huncha male kwan nakikikolani kuycha minkana kanaw Awan kwi nakikiretan, kwi chokesh ishwano kil chanchele chol, di komonak kwi nakishnaw, nak chokesh ik angelak, sa ishbeil, o nashpaz li chaktap hongkong. Nakoy penibi, nak saleril bal le rabinkil sa li hongkong, chi kooperativas, nakokulat rakhlal kutan, erikish kamali kaush lepa, li nalepak, li tilok ish, chi shkunil, li nalep, li kangel, li tento, nabanuman sa li hongkong, chi kooperativas. Napalras li tento takache, napalras li tento to kaushnap to sera kikwe, awan kwanak hingga ahwan na koro chishokban. Mukanak, si kokaksa yoko chish halpal li esilal li nalibak, li tento tagulak sa li kyang klesh kanakakwa eskaskisin, di na ko erapi, li choke si holomeng, li choke si okeng, Lish manungkil li huko chik angel sa li kooperativas hukong. Ako kana anak kwan sa ishlatik na kwa kuchik. Ipanto shinkil cheru li ho nasi kete re rapinkil shkiam shkush fede.